Ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay

0: na se na na fe no we
1: na na fe no ho
0: o wa bo chena
1: na o tema okoba okoba but o ha most of the time
0: okay
1: unso no no o dinilemu
0: yeah
1: I just say o hinbe kisi hinbe kisi o ta o dinilemu
0: o hinbe kisi ana ai nana fin ana the obo wa bino felix
1: felix osu
2: osu
1: felix osu felix osu osu ba amapino amapino
0: ozinzim
1: o nyina ho
2: sloppy my
1: nyina ho I say o high life
0: for the people ho pa sloppy dey so
1: akọ o hene so o hene
2: wow
0: o ti say ai
1: Abuajida Costa.
0: Abuajida Costa.
1: Yes, yes, yes.
0: And now chief Abuajida Costa.
1: Oh, they say utini mi ti say Ben Ben.
0: Ready yago boy that I say ajutu for pa o sister
1: o pa o mo
0: yeah
1: but eya na eto de bia
0: yeah
1: na e ya kakra
0: you is
1: sideline o mo no
0: e ya kakra
1: na we beti say ampere fu e bo mo nyum no bra na we say ya say dey try 1 hour bi e say da dem na ye de bobo bo mo nyum
0: yeah
1: o mo ho
0: yeah
1: and so boy see enumia na ya say ya fa say eno ne dey boy e bra
0: yeah
1: obi ko bo nyum na ye na mo mo nyansa nyum nyansa nyum no bebre go o mo nto
0: ya nto ne embo
1: mo mo Enjo mso hu de mope. Mo mo de egum ama mo.
2: Yes.
1: O ti ase. E na nu ya me bo madam fo en kropo. E na madam fo na de.
0: Oh. Yeah.
1: Enzo pa futu a papa nyum ni bebre. O gu ase bi ho.
0: Oh.
1: E ti mo fa no mfa tu mo fo. Na ise de ba ne de nye. Ano mo shipa.
0: Oh. Ano pe biye na me sample am sim be sembo ba. Ba fi mi ti ese mi na yo me. Ano pa tutu tu ense ma o kika o
1: nyum ni. Ano odi. Ano odi.
2: Oh, yeah, ma baso.
0: Then can be been checked doma in 60 years.
1: Yes, happy happy birthday in koma nana osi adie yo.
0: Yeah.
1: Ajima bedu
0: yeah.
1: The second.
0: Yeah.
1: Nyankopon nhira no. Na onye na koma so adie.
0: Yeah.
1: Na oma no eye Solomon nyansa ni bi. Won se ohene
0: die. Madam, what na him fiache? Se ohene nim sa mitimi ka se nana we dey was what unim sa.
1: Bacho, yen kasa anchre ohene.
0: Yen kasa anchre.
1: Yen kasa anchre.
0: Me kache kidu.
1: Me kache chia me se chia me unim sa.
0: Okay, there's what kasa tell him no.
2: Yes.
0: To me catch a kejua. And a kejua say oh him pon no makasa na say ma no kokko twere na.
1: Eh wanu kokko twere for one twitwiri for.
0: Me for manu twitwiri.
1: Wanu twitwiri for me so be kasa na nanim sa.
0: Ti yen kasa nkyre na na.
1: Yen kasa nkyre na na. Na na de wey bia
2: no
1: ye a new style.
2: Yen fam fane chia me.
0: Ah ti de na.
1: Ye ohini ye bia no ye ade foforo.
0: E
1: won say ne manfu sua no no ye bia.
0: E ti yen kan kyre na na.
1: Yen kan kyre na so onim sa. Dia sa na wo sa wo so onim sa.
0: Apa.
2: Utimi
0: ka kire
1: ne
0: chiam.
1: Ne chiam. Enumpo no ye nka.
0: E kokke bibia kra na kofa asim bia.
1: Unim se ohene wo honom a sebe sebe sebe. Ye woni mu no, enye ono nko a.
0: Okay.
1: Oti ase ye. So ran kunya dan mu.
0: Okay.
1: Woni nananu mo kasa.
0: Okay.
1: Otena dwam na o kasa, enye ono nko ana dwene. Ye fa ne se omo adu omo ade.
0: E dom no.
1: Kro no mu tumi no ne ade nyina ata kire. Ntube dan hu se ye wonu mu no
0: ere
1: de chane chine trends won ada no se
0: no
1: akoka ze onim sa odu ani na ehwe no
0: odu ani
1: nti ani nyen bibia na ye ka
0: medase pi
1: nyen bibia na ye ka
0: medase pi
1: sabe sabe se ebia enamafo edie bi no aye na adwen se oyɛ na ehwade a enumpo no
0: odu bi ka
2: eh star so se
1: ntiba wo kraka se ewade nyina ho kwanye
0: enye ni nyina
1: aye ato wano na reka
0: yakubu nguma ne kan yakubu nguma
1: se na no siko ka ayi ayi
0: Yes,
1: ya kendi fuo bibi omu ye bia de mpuntuo ne nkabo mu na ebreye ade ya nyina aye hwehwe no enye de de mpapa mu ne ntiti mu beba
0: okay
1: eno ne ade a gana fu nyina ebo ho mpa
0: ye na won kwaso 60 won kwaso
1: emfinsi aduesi ade ebo ane waye bi
0: waye bi
1: se o fa ne professional life kra na baby arise ya kudu na hini ya wodie and adria nastas as a team
2: yeah
1: ah from nowhere and ne mo baba powerhouse of Ghana football wayade yankopon insira no
0: okay so my member

0: mimie.
1: Tuaso.
0: Hey, premature ejaculation awo ye ne sa.
1: Miss now.
0: Government backtracks on new e-levy. Na sa se mi nanu e bai ma ye ka ho asem. Na minim se sa etuo ya na bank fo MTN fo asen se ne ho message yi. E ya ban na ezo mo famra na se MTN fo as company no. Sa nchire mu na o si enya. Isan si se no aya na manyo sem ti biba ya bo nsu e futu afra. Ready kure di ato se e-levy ya. Ye futu afra wa ha na etum futu agu Ghana fo ani. Eye MTN fo na na eje sa charges no. E banks na na eje sa charges no. Ana na o mo ji ya kwa ma ban. Yemhwe na yempe clarity e ho but yini mi se Bank of Ghana for do tabo atoso e ho no na mama mfo adwe mo se ne dabre na ya ban. Because MTN fo ji o made e ana se bank fo na ji o made na Bank of Ghana ba mu a na ne e ho asem na wo se yehwe na ye ka ne ye na yewra ayi Emmanuel Amakofi Bua. Openi ehwe galam si sa na otwe sun hunu osu. Si se ba bi omo didi awie wo enkrofo ayi Dr. Kwame Nkrumah Krum.
1: Enkrofo wo no.
0: Omo kwa kohwe na. Omo ya asase ni ye. Na ayi ni Amakwe enso na ne ye efoni da hajua na kwe. Yesi ena anu ade ya court bu anase mi ya o se.
2: O se 2 million.
0: Ompe kakra bi emfa ma no.
2: Ompe 2 million.
0: I said 2 million.
2: Damage
0: se se osu o kwa pii. Ntie na be mani mpeti mami nsu bi ya ni ade na o se nko o ma ni 2 million Ghana cedis. 2 million ne ye ka ne 20 billion.
2: Ompa bi ta na wa bia.
0: O se ompe. Nti no oba no so se se se di ononka 40 million Ghana cedis na ope.
2: 40.
0: Be se e ka ne 400 billion.
2: I want to I barka si ate jo.
0: Opinye wanu hewi yomisa kukwa wanu msugo na
1: ade. Tule biye si ya to kaire kaire nu wampa ya to yiraba.
0: Ainti ke 2 million ope sen kuonye.
1: Womsu wa nu wabobra. Mi tu debiye mano.
2: Debi uki nkani kratare diya. Wabre.
1: Wabre. Wabre diye nensonu ye wuse. Enkwa da wo mua. Ejapa diya.
0: Omayene. Let me be your wayek.
2: Let me be your wayek.
0: Explain the word wabre.
2: Be yes ana fe bibia sa be po. Tete mu ya kaso bia bra. Be se be kenka ni lawyer ne na odi beto ho na. Mhm. Wo hwe de yura da me krata wa twro ejine mu ama si be bia yura konya ne ho kani onya ne ho me frɛ no bilonie na. Mhm. Obɛ ye ne oni hobiem no.
1: Contribution.
2: Will play a major role. Ɛne ye lawyer krata na me making kai.
0: Oh okay. Ah nyame. Asɛm no court ni ntine ja. Ebi ana tu shoe bi ba mu a ni
2: ya ya ko tu shoe bi
1: enfe eh ebi ase abra bokra o ma ya menti ase o
0: ara obe bi ama tu shoe oda ama wa twa di
1: eh abra ba ye boy
2: me refi da 1075 almost be 31
0: oba na de ma o nti sa oba ni si sa lotus kan o ya no ama ni bi preko
2: mama no
0: ani da chi bi a obe ba beji
2: o wa kwanya
0: eh so won wa bre
1: eh aso no ya japadi ya bre ya

Minim se any paradu a war and crying. Dear Atinian Suya, I get a sir and ya and crying. Mia mia who do pure ha. So, na dear, we now so and crown crude, dear Mudia. Mijinis are not the end of the anointing. Anointing. Be a damn, you grass, I can't hold so poor dear. Hey, hey. Hey! Yes, ma'am. Adwuma wey, ma mensan mo bio na megidi sɛ adwuma yi ahoɔde bi di nwuma n'akyi. Kran sɛ bi wɔ nwuma ne mu. Na ni da so bi nso wɔ mu. Eba ne sɛ ne ato yi a wɔn. Aya na ya o se Yankopon ntumi nye na aya o se wi ase nyina ba wiye san se nsuo do nyema nyina akọ nsuo ase sa wo nyema nyina na no kra de arọ hosam ye te ye se sa na ebe ye de a na sa na te a se abofra bi eno nkran kro de mu a o de ne nua ba akọ ya made aba ba akọ ama enei na ye kasa nyame ya dom akwara ba akọ na ba de a na ye de ase da mu awurade And some pina na sisim. Ni da so nyina ni awrade o. Sa kan bi onu ma san sisu. Na ma se hon konkon so onfa ne tumi ni sa asem ya chi. Se Yankopon nyi bua fo ma wate. Ya me nyi bua fo ma wate. Wa me ni so o. Ese